0: ci njarim ak jotaay ba ñam wo ñewé mu def leen yenté xaj ñen ñi mu ne nañ toge penko ñen ñi mu ne nañ toge sowu ñen ñi mu ne nañ toge salum ñen ñi mu ne nañ toge gannaar ku ñu wax señ tierno sisa fekke nako señ bi ne leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj ken tontuul ba mi ñatt yoon am ku ne ko nun de mbacke xif lek rek lañ xam ci lu ko mëna fajj mu ne yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ko tont ne ko nun de mbacke xamuñu leen lu ko mëna fajj du lek mo wëlbeetiko da ne yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tontu ne ko xamul len lu ko meuna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nunde mbacke xamuñu dara lu ko meuna fajj lu lek mu wolbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamul len dara lu ko meuna fajj lu lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadou mbacke mi di wax ak yene de xif xawma dara lu ko meuna fajj lu lek ni mu len wore ne xif dara meun ko fajj lu lek ne len wor ne mbugolum bammel dara meun ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nek ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnam ku ñew ci serigne touba di jebal bim jibulo ba nopi di wax xer gum xer bané serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu don kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lako may nga diko waxe non waye kay ma digal la lu lay jariñ bo deme na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok serigne bi diko wax xer buñ xer ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kër ye baax ci serigne bi ne ko ndjol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la bolé ño xamné danañ mëna wootu ñoñu nga ñak té bo défé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel déllu té bo démé nga def jaamu yalla muy sa bay def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara ci waye ñak ñatt yoyu nak jëru top fi bi loolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal ne serigne bi man de dama beugona djeblu serigne ne ko ha mune ko dama beugon buma djeblu ba nopi loma digal ma def ko loma tere ma bak serigne ne ko mo gën de ana mbolo mi nekkon fofu ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki de dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne ne ko dama beug ngeen yegne djeblu ay wax dong la de ngeen lima wax ñu ne waaw mbacke serigne ne boko waxe deg nañ ko boko jefe japp nañ ko daldi ne ges kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon legi dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jeblu ci yeen dama bëgg fofu asgor bayiko te dik fi yow sukku daldi ne la dama la jebal sama bop ngir yalla kula wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yam bu mu xamati loko gëna bëgg lu wessu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxta lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegne gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nangul loko fasansa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantu loko duko nangul dama bëgg ngeen yegne asgor du ragal du rus de ngeen ko ñu ne waaw mbacke mu ne asgor day jomb ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jomb nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegg ne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon té yor jikko jo xamné kuma déggon dima sét ci bu ñëwé ba gis la day wañiku ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam néwol dootu ko jaral aksi fi man koké ku mëna doon na xamné aw digeng ci sunu digeenté wo xamné
1: al-khamis juma ci guddii moy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane maxu serigne touba ak yalo re cheikh ibrahim mi jeewriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al-khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaloon nañu serigne touba ak keneen ko baax kuñ ci mëna bopp bale itam ndax serigne touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako boppam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngor al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek bayeen xel ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullahi

bo xamni yaangi wote jeme ci ak parpono do julit murid kon munu ko don mom man nga amu serign ci bir murid gi te japp ko fonk ko bëgg ko sa dayo bëgg te war ma nak serign ci def yépp lolou mëna nek la lolou ben la ci li nga xamne moy yaq and bi ak diko xajamal bokku na ci li xajamal and bi moy gis sa bokku ru'yatud dhat seigne touba wax na ne wa ru'yatul fadli ala ghayrika ya akhi min aqbahil uyub fadriya ci ci gëna reuy moy gis ne yow ya gën kenn wala gis nga ne ci sa bokku lo gisul ci kenen gis sa bokku ak yek sa bokku lolou moy ci ci gëna reuy nga xamne fum dugg da na fa yaq lu bare bare dayira sax ne leng gis budé yalla kessé tax ak jëmmi sëriñ bi dayira bu darbu ci sik ay bu kenn ku ne gisé bopam japp ne mo gën ni ci def dayira bare tax mo rasul tuba dal moytu lo gis sa bop murid du gis dara ci bopam murid day woyof murid du japp mukk ne xalaata mo gën xalaatu benen murid murid day japp ne mo gën xébu ci murid li fek jappo lolou sax murid bay bo nga xolaat ci duwa ko ma sa ñew ci mom limi jëk def ci yow moy fex ba nga am ak woyof baña gis dara ci sa bop da na wax ne reuy moy jikko ji gëna bon ci jikko xali fal kibru a'zamu radha'il jami'a li'annahu yaqdahu fi dinil muti' bokku na ci li nga xamne day xajamal ab and moy wax xiti sa moromum tarebe sa mbokum tarebe mbok tarebe yi kenn ku ne man na am xiki bop way yow nak am nga say xiki bop ci duba dara wax ni sa xiki bop yoyu na la gëna yittel nga jëm ko xam jëm ko safara te bul jema xam xiki kenen wala taqul li ahad kadhabta aw qulta ghayra al haqq aw akhtata adim li wajhi llahi qawlan khayr wa bil lisan la tamid ad-dayn bul jew kenn bul tuddu xiki kenn bul retan kenn bul tukhli wax yeb seigne touba dañ ko ay ci mbind yu leer yo xam dama baña jaar ci mbind yi mu gëna guddu kon yoyu ak yini mel ak lu melne kañaan gama ñëkkona waxa soxar ak nono bañante ndokk nit yoy yeb ay xik la yo xamni seigne touba moytu lo nañu ko digal nañ nañ ko moytu bu wër wër boole ci itam waxtaan yi ñuy waxtaan leela nit ki waxtaan ci yoon wi mo xam lu ko tax di waxtaan suñu classe bi leela ñoy tekkale murid yi te loolu dara jëru ko ci aduna luñ la mëna jox ci aduna ci alal bala yag nga dé bayiko ci té nit dana wax ben wax bo xamni yoonte bi moko waxal ni dana wax genn kaddu kaddu goge mokoy duggal sawara mu nawet fa jurom ñaar fukki nawet té seydou ba dé mbolo mi den lu leen di benale mo gën wax lu ci yaq wala luy tékkalé kuko def seydou waam yeukaru mané man nga dajé ak mom ba am dara ci mom ndax seydou ba yi yitélu ko mom murid yep amul kenn ku xébo xébu ba tax nga woy ci mom ñepp ma sa yëm ci mom té ñepp la bëgg ni mucc itam seigne touba yitté mo doon nit ñi mucc kon lenn luy tékkalé ba luy xajjalé ma luy taxa bëdd kenn ku ko def jëpp mëna yaangi ligël sëriñ bi seigne touba dinaay wax ni am kom la net li bo mo ñëk wax nga xamne dafa wax ni aduna dafa ñëw wër ko adu so fi ko wër ñu bare bare mo leen di galal ko ndax mom boy wax ci mom ñu lay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيز بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أماجد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi am bëgg di leen dalal ci seen biir émission Darul Hasana ci kaddu gi seen mbokkum talibé ndongal ndongi Abdoulaye Diop ci xarala gi bu ngeen man ci jot man ko dégg di Serigne Modou Mbaye Thiam ñoo ngi koy nuyu te diko ziar ñoo ngi leen di ziaré di leen balwaq te di leen balaq tey saraxu ci yeen ñaan suñ borom nangul ñu liggéey bi kon ñu del ci rek ci tomb yi nga xamanteni mom la fi suñu sang bu tedd ba suñu serigne suñu yaakar Cheikhul Khadim daan jàngalé muy tomb yi nga xam daanako tomb di ci jangal ñi nga xamanteni ñom la jëmonontel kon tomb bi ñi dal tay moy benn bi nga xamanteni neena julit warna lambo juroom ñent yi neena julit bu lambo juroom ñent yi dana mucc ci aduna dana mucc ci alakhirah kon suñu sang Cheikhul Khadim neena julit day ragal yalla ragal ku ragal yalla ragal ku ragalul yalla bayyi lu bon bayyi ku bon bayyi fu ñuy defé lu bon lu mu xamul bu mu ko wax lu mu mënul bu mu ko def lu mu momul mandu ca loli de ay waxama radiyallahu ta'ala anhu neena juroom ñent yoy yi ku len samonté ak ñom ku samonté ak ñom da nga mucc ci aduna da nga mucc ci alakhirah kon nak bobu tomb mom yaatu na yaatu go xamné japp na ni simili ni am ci ñu patal ko daarul hasanat dina ci neew lool ngir ñu man ko ci jéxal kon nak limay ki rek moy ñu xaj ko ñetti xaj ben bi tay ñu jëfëndiko ko bi ci dess bu ëllëgé ak jamm ba ci dess inshallah bu ginaaw ëllëgé kon nak ñu jël tomb bi nga xamni neena julit day ragal yalla ragal ku ragal yalla ragal ku ragalul yalla lu ci jitu kon muy ragal yalla buñ ko tenké ci batu alquran bi muy mutaqona kon du japp ni rek suñ borom dafa nek ci benn barap ba nga dégg ko fa di daw barap yépp nga nek ci suñ borom wayé na ngay ragalé yalla moy watandiku lepp lu bon té jëfé lepp lu bax ndax ko fi deg ñu ne la ku bax rek defut ludul digle ya ayyuhallazina amanu yi lim ci man lepp mu ko def mu diko def liñuy téré lepp mu diko daw am liñuy digle mom da ngay def la nga ca man liñu téré nga ba lepp te ni ngay jamo yalla ragal ko wessul tanku ci diine te dina ñetti xaj la bi ci jitu moy iman di ngëm bi ci tege moy islam di jebuli gi manam jëfé te bayyi téré bi ci dess moy ihsan rafetal jëf ya te dinga ni ngay waxé ni ngay gëmé moy manam tuddu baati sédé yi fas ko ci sa xol yalla benn bur la kenn la Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom ab yonent la to mom mujj ci yonent yi gem nga moy lan moy gem ni yalla kenn la deugal ni ku am la aji jitu la mo fi masane aji dess la mo fi dess du fatu aji dund la soxlaalul kenn dara kenn layit amul ndey amul bay amul dom manam jurul kenn juru ko lam yelit walam yulat gem dogal bi gem bis pench gem sirat gem aljana gem sawara gem ni suñ borom mi aji kuy gis la te nam yello ci mom gem ni borom kalama la manam kuy wax la te nam yello ci mom gem ni aji deg la
dina dégg lépp ca nam yelloo ci moom. Gëm ni bind na ay malaayika ñuy ñum sellal, ñum teral, ñum teddal, ñoo xamante ni duñu lekk, duñu naan, duñu dëkke lu dul sàbbal suñ borom. Gëm ni yónni na ay yonent te ki ci mujj muy sallallahu taala alayhi wasallam. Gëm ni yonent yooyu itam am na ñoo ci xamante ni ni yónne na leen ay téere, te ñett yi gën a siiw muy Injil ak Tawret ak Alquran Alkarim. Gëm dogal bi, lu am yàlla ko dogal, ci ñëpp ko soxlaal, moom soxlaalul kenn dara, tëlewut dara, manal na boppam lépp, am na namm, am na bëgg, ndax moo tax mu bind. Bu loolu wéyee l'islam ñëw, l'islam juróomi ponk la. Boo xasee wax, xasee fas ci sa xol baati seedi imam ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika allahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, nga wax ko ci saw làmmiñ, jëfe ko ci say cër, ba ca jiitu mooy julli, ba ca tege mooy natt asaka bu ko sa alal matee, ba ca des mooy woor weeru koor, ba ca des mooy aj màkka benn yoon ci sa dund boo ko mënee, la ca des mooy ixsaan, di rafetal. Nan ngay rafetale sa jëf yooyu ba mu sell, ba ngistal du ci dugg ak rëy du ci dugg, yàq jëf du ci dugg. Buñ delloo ci hadis ñi ngi naan an tahbudullaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maanaam ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis, wala boo yëggut ci maqaamam man koy gisit yow jàppal ne mi ngi lay gis, ndax amaloon nga ko ab gis, kon mi ngi lay gis. Te loolu buñ ci bàyyee xel dana tax lépp lu ñuy jëf ngir suñ boroom ñu sellal ko, lépp lu ñuy jëf lenteeg suñuy moroom ñu bàyyi ci xel, bàyyi ci xel suñu boroom. Ndax misaal mi ma ci mën a joxe mooy waxtu julli jot, fa mu la fekk rek ak na nga toogee rek nga daal di jug, daal di julli. Te am na lu ko jiitu, jëlalal naa ni jàppoo, waaye mbub mi nga sol rek boo doon génn doo ko sol, ndax da nga gis koo xam ni dana génn jëm ci barabi àdduna yii rek, maanaam bu jëmontee ji ci marché ba, ci jabaja rek, maa mu jëmoon ci poste bi léegi rek, da nga gis mu daal di soppeeku, wala mu doon seetib xaritam dana soppeeku sol leneen, wala lam gën a fonk ci gaalam. Te boo tax buñ dee taxawal julli seet mbub mu woyof rek, ab seletement mbaa loo xam ne lu yegsi ci womi la rek, boo waxee nga ni fii la yam, daal di julli, loolu du refet ci lu jëm ci suñu borom, ndax boo dee julli yaa ngi wax ak suñu borom. Boo bëggee suñu borom wax ak yow da ngay jàng alquran, waaye boo bëggee wax ak suñu borom yow da ngay julli, ndax dégg nga sallallahu alayhi wa sallam nee na julli mooy jaamu yàlla gën a mag, mi ngi naan as-salatu azama al-ibadat. Kon am na ñoo xam ni li ñuy wax aqimu salat, maanaam taxawal julli, taxawal julli mooy lan? Mooy doo xaar rek sax waxtu yi jot, maam mu dab la déedéet, da ngay dem jàpp lu yàgg toog di ko séntu, maanaam di gàttandu waxtu yi. Loolu bokk na ci jëf yu rëy yi, bokk na ci liñ gën a namm. Te sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bi fi mu gën a jege suñ borom mooy fi mu jëlee jëwam këpp ko ci suuf, maanaam si jot bi, foofu nee na ci ngay gën a jege suñ borom. Kon nag nañ rafetal niñ ko, ni nga xamante dina ni leen koy defee. Yeneen yëppit nag noonu la mel, ndax bu dee woor du ni xiif bi rek ak maro yi ci nga war a def sa kem talaay kattan, waaye sa cër yi la dénkit dañoo war a woor. Ndax di nga gis koo xam ne wax dëgg danañ dama woor weer wi fekk moom ay bëtam wari na bu yàgg, ndax ma nga cay xool lu aram. Da nga gis ku woor weer wi ni woor na fekk ay noppam wari nañ bu yàgg yàgg, ndax mi ngi déglu loo xamante ni bokkut tot la nga xamante ni lu diine la wala lu jëm ci suñ borom. Kon it koor geet noonu yi lañ ci war a jàppe xam ni suñu borom ngi jàkkaarloog ñun diñu gis, sellal ko, jëf ko ngir moom. Natt asaka jeet noonu yi la demee, ndax da nga gis kuy natt asaka maanaam jëlele naa néeg gam koy néegi génne di ko joxe sax, te moom du alalam, waaye fu mu jaar ma ngay wane ni dama koy yóbbu di ko jox ji asaka, ba romb sax ñu ko waroon a jox dox ay kilomètres yu bari,
ngir nit ñi japp ni ma ngay jox ji asaka ki kat ku baax la loli ngistal la te yalla duko bëgg kon na ngay ragalé yalla moy fexé ba lepp lo xamanteni ni lu baax la lu lepp ak diiné nga nekk ca bañ ca xeb dara lo ci fekk jël ko lepp luñ ni la lu suñ borom téré la lu diiné téré la nga taw ko manam mucc ca bañ ca laal dara nga xol ba tay ci aj go xamni dañ ni la won yow ben yoon ci sa dundu boko mané yow nga juk selalu toku di dem ay yoon te jangi dënd ak sa morom julit mo xamni ndaysan bu agné du rër lew jabanté bi ngay jabanté ngir ñu wutal leb lim rek dem na nangam yoon mak wala tour wi lolu kon selal do ci dugg ndax man amna sama ben wëlëre wo xamni ñoo nekkandoon biñu gëne doon tun tank ndaysan mom suñu borom baxé ko mu dem arabie saoudite difa liggéey xeyna boy bo mi ngi tollu ci fanwéri at wala ñaar fukk ak juroom ñett suñu borom baxé ko nak aji fekk fa mu aj mo ki morom neena ñu taxaw rek genn goor seen leen xamni ay sénégalais lañ neena mu ñew ni leen waaw wa sama dom yeen fim toll aj ngeen neena ñu nako waaw mu ne leen yeen di bu ngeen delo sénégal wala alaaji daanu nga setlu joji wax koku kon manam mang ci sentu ni alaaji mom poukere la xam nga lolu selatut te bar na ci ño xamni ndolu buñ ajé buñ diké ci aéroport ba fal aj ga yam ndax fa lañuy tambalé goor ak jigen tambalé def lolu nasaran ci wax di akulat muy lu yémé jëlélé na lolu buñ diké ci kéri lañuy daali def moy tambalé ak nos manam di fétal dem gi ñëw gi ndax wax dëgg jogé ci sallallahu alayhi wasallam sax jarna fét wayé kem nam yello rek waye jël alal ju bare yak ko ci ngan gi wut sey list diw joxnama nangam joxnama nangam te bu mbir mi jalle nga dessey bor señ bi lolu yalla digeluñu ko lolu taxut ñu nan ak acc lolu refetaloko ken diglewul lolu kon mom itam jarna baye xel te set niñ koy defé ndax Seigne Fallou de wardi Allah on mom waxon na ni acc ben yoon lañ la wax ci sax dundu kon nak jarul di baraje di yaakar ni dem beug ñew bi nuro nak dem mu jëk ba kon yaq gi tam nañ ko bayyi te xamni suñu borom dafa téré yaq te bam ko téré ba nopi sax di jaar tek bañ ko koy def loli kon ngir nga dugg ci ragal Yalla dina tax nga samonté ci ak sart yi nga xamanteni wax nañ ko ci nga samonté ak mom ba wax deug ngissal bi ci dugg yak ci dugg ndax lu ci yomb la ba ca dess moy na ngay ragal yalla batay dana ci bok muñ ndax asabru misul iman manam ngam muñ moy fondement te jaamu yalla bu nek dina may natou ndax suñ borom da nga gis muni ndax nit ñi

يَحْسَبُ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ndax nit ñi dañoo jàpp ne dañoo naan ma dama gëm rek tax ma bàyyi leen noonu ñu doxal seen mbir te duma leen nattu ba xam li ñu wax dëgg la wala déet. Maanaam ay épreuve suñ borom dana ko faral di tëb doomu aadama bi ngir seet ba xam gëmam gi dana ci. Kon nag natt yi nga xamante ni dana jóge ci suñ borom doonte sax léeg-léeg da koy jaaral ci mbindeef mu ñëw teg ko sa kaw, waaye bul jàpp ni nit ki rek moo ma bunu xataada moo ma defal lii, jàppal ni lii kat ci suñ borom la jóge ngir xëy na teggil ma samay bakkaar wala yëkkatil ma samay maqaama. Ndax Serigne Touba ci boppam mi ngi jàngale naan la aleka bi sabri wa bil adabi in taqsidil kasfa anil ijab. Bu dee bëgg nga kum maanaam bu dee bëgg nga kiiraay li dox sa diggante kumpe yi daal, suñ borom dindil la ko, teggil la ko, muril la ko, da ngay muñ ci lépp loo ci li ngay jaamu yàlla ak muñ ci wattandiku ab tere, te lépp nga boole ci ay teggin. Loolu boo ko saxalee nee na kumpa yi dana kiiraay yi dox sa digg yu lënt yi dana miree ko ba nga jàkkaarlu dëgg gi am secret yu baree baree bari. Kon muñ am na solo ci jaamu yàlla. Ba ca des mooy nee na na nga ragal ku ragal yàlla. Waaw, ndax ku ragal yàlla yàlla ngi ci moom, ab jàmbur la buy wéetal yàlla, buy liggéey ngir yàlla. Kooku tooñ ko daanaka day jublu ci tooñ xartub yàlla. Ndax yàlla nee na sama walli wi képp ku leen di tooñ man nga déclaré guerre ak suñ borom. Nag yaakaar naa ne sa ngànnaay moom loo ko naw it maanaam sa loraange rek nga fay jële. Kon mi ngi ñuy jàngal wattandiku ku ragale maam ab jaamu yàlla, ab jàmbur da ngay wattandiku ci moom. Te it bul gis nit ki amuy jaamoo yàlla rek wax dëgg yàlla nga xeeb ko la muy def wala nga génneel wuñi awraam maanaam ay ñaawteefam dem weer ko wala nga xamal ko dara rek dikk taxaw. Loolu mi ngi ñu koy wattandikuloo. Kon loolu nañ moytandiku ku ragal yàlla. Ba tey mi ngi ñuy jàngal kon diggante suñu digganteeg suñ moroomu jullit. Ndax ki ragal yàlla moom ab jullit la. Te it jullit bi moom dañ naan la jullit mooy mbokkam. Innamal mu'minuna ikhwa faslim bayna akhawaykum. Rafetantel suñu diggante. Te jullit ak moroom ja dafa mel ni yow jëmm ji nga taxaw jàkkaarloog sab seetu. La nga xool boo dee génn ni ngay jàkkaarloog seetu bi ni ngay defaroo, te yow da ngay jàpp ni toilette bi ngay toilette parce que ki ci biir ngay toilette yow fi ngay defar fi mu toll ki ngay jartu maanaam di peñe bopp bi te ci biir ngay jàpp di ko peñe. Nga jàpp ni rek bu boppam bi peñewoo rek yow sa bopp baax na nga daal di génn. Bu dee yaa ngi sol mbub mi di ko xëccaati xëcca biir seetu ba ngay xëccal mbubam ngir jàpp ni boo am mbubam jotee rek wala mbubam set na boo génnee sa mbubu set. Te it li la ciy jox misaal ba tey mooy fi mu toll boo yëkkati woon sa loxom ndeyjoor moom ki ci biir seetu bi loxob càmmoñam la yëkkati. Boo yëkkati woon sa tànkub càmmoñ moom ki ci biir seetu bi tànkub ndeyjooram lay yëkkati. Kon yaa ngi defar nit ka ca biir ngir sa jëmm ji baax. Jullit ak moroom ji nag noonu lañ war a mel. Maanaam seet li nga xamante ni taq na ci sa moroom jullit nga fompal ko te xam ne bu setee yow yaa set. Li ngay wax aussi ci moom na doon loo xamante ni bu nu ko waxoon ci yow nga bég ca kontaan ca. Kon bul génn rek génne ay ñaawteefam ngir war nga ko wormaal te ku wëññi aw maanaam wormay jullit suñ borom dana wuñi say worma. Dingoon salaw ala salaam nee na kaaba gi li muy tedd maanaam ñu wadd ko mu dindi ko, ñu waddaat ko mu dindi ko, ñu waddaat ko mu dindi ko ba muy nangami yoon moo ko gënal wëññi benn yoon wormay jullit. Kon nag jullit ak morom ja lu jar a def ndànk la, waaye lu jar a rafetal la, lu jar a sàmm la, jàpp leente te yàlla rek tax. Bi ci des nee na ñu ragal ku ragalul yàlla. Waaw, ndax nee na ki ragalul yàlla seytaane ngi ci biiram. Te kooku yi yaakaar naa ni bis boo jaxasoog moom mbaa tooñ nga tooñ ko duni sax dafa ko seen daw, waaye li ngeen seq muy àdduna maslaa leen ja te bu mu yàq ci sa diine dara. Li ngeen seq donte bu dee da ngeen a jaxasoo ci mbiri àdduna mbiri liggéey boole leen yow rafetalal la.

Serigne Touba neena la ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow. Loo bañ ko la ko def, bu ko def keneen.